Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: da hukumomin yankin suka tabbatar. Jami'an agajin gaggawa da aka tura wurin da lamarin ya faru sun gano garuruki 13 daga cikin kogin. A cewar jami'an gundumar, an kuma ceto fasinjoji tsakanin 6-7 da ransu bayan sun fada cikin ruwa. Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana wannan mummunan lamari a matsayin abin da ya tayar masa da hankali matuka, ya kuma sanar da cewa za a biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Wata mamba a majalisar wakilan Amurka ta gabatar da wani kudirin doka da ke neman rusa ma'aikatar tsaron cikin gida. Soke hukumar kula da shige da fice da aiwatar da dokokinta tare da soke hukumar custom da kare iyakoki. Kudirin ya kuma tanadi kafa sabuwar ma'aikatar tarayya mai kula da tsaron al'umma. Yar majalisar daga jam'iyyar Democrat Delia Ramirez ta bayyana cewa kudirin da ake kira dokar sake fasalta tsaro an tsara ta ne domin mai gurbin ma'aikatar da aka kafa bayan har-harin ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 da wata hukuma da za ta mai da hankali kan bukatun al'umma, tsaron jama'a, kare hakokin dan adam da kuma tallafawa iyalai masu neman abin dogaro da kai ta hanyar aiki. Ramirez ta ce an kafa ma'aikatar tsaron cikin gida ne sakamakon wani babban bala'i da ya girgiza ƙasa baki ɗaya, amma aka mayar da ita wata hukuma da ke tauye hakokin jama'a da sunan kare tsaronsu. Ta yi wannan bayani ne yayin da take sukar yadda aka kafa ma'aikatar bayan har-harin ta'addanci da aka kai a Amurka a ranar 11 ga Satumbar shekarar 2001.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alawadai da har-haren jiragen sama marasa matuƙa kan jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Aswad, tare da yin gargaɗin cewa ƙaruwar barazanar da ke fuskantar jiragen ruwan farar hula na iya kawo cikas ga tsarin samar da abinci a duniya da haifar da tashin farashin kayayyaki da kuma sanya rayuwar ma'aikatan jiragen ruwa cikin haɗari. Mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa majalisar tana yin Allah wadai da har-haren da ake kaiwa jiragen ruwa na fararen hula, musamman sabon harin da aka kai a gabar tekun Bulgaria. Dujarric ya ce har-haren kan jiragen ruwa da ke dauke da hatsi da sauran muhimman kayayyaki sun karu. Ya bayyana cewa irin waɗannan har-haren na iya haifar da sakamako mai tsanani, ciki har da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin duniya. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana a ranar Talata cewa albarkatun ma'adinai na Afrika mallakin nahiyar ne, tare da bayar da tabbacin cewa Beijing za ta tallafa wa bangaren haƙar ma'adinai. Ya kuma yi gargaɗin cewa fafatawar manyan ƙasashe ta fuskar siyasa da dabarun iko na iya cutar da wannan bangare. China ta hannun kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa a fannin haƙar ma'adinai mai daraja a Afrika, musamman wajen haƙo albarkatu daga ƙasa. China na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fafatawa domin samun damar amfani da albarkatun nahiyar. A yayin ganawa da shugaban Botswana, Du Moboko, a birnin Beijing, Xi ya ce amincewa da ƙa'idar cewa albarkatun Afrika mallakin Afrika ne ya kamata ya zama sharaɗin farko na duk wata yarjejeniyar haɗin gwiwa. Botswana ƙasa ce da ke da ɗimbin albarkatun ma'adinai. A cewar kamfanin dillancin labarai na gwamnati Xinhua, Xi ya ce tsarin rabon ayyuka na ƙasa da ƙasa da baya adalci ya mayar da Afrika a ƙarshen jerin masana'antu da kuma samar da ƙarin darajar kayayyaki. Ya bayyana hakan a matsayin rashin adalci tarihi da ya kamata a gaggauta gyarawa. Shugaban China ya kuma kira da adidaita ƙa'idojin ɗabi'a da muradan tattalin arziki, tare da bayar da tayin taimakawa ƙasashen Afrika wajen tsara tsare-tsaren cigaba. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasashen Afrika sun mallaki kusan kashi 30 cikin 100 na muhimman ma'adinai da ake da su a duniya. Waɗannan sun haɗa da cobalt, tagulla, lithium, nickel da kuma wasu ma'adinan da ake kira rare earth, waɗanda ake amfani da su wajen ƙera kayayyakin zamani. A cikin jawabinsa, Xi ya ce bai kamata a mayar da albarkatun Afrika kayan amfani wajen fafatawar manyan ƙasashe ta fuskar siyasa da dabarun iko ba. Ya yi kira ga dukkan ƙasashen waje da ke da hannu a fannin da su bayar da gudunmawa ta gaskiya ga cigaban Afrika, tare da taimakawa wajen samar da yanayin haɗin gwiwa mai ɗorewa da kwanciyar hankali. China ita ce babbar abokiyar cinikayyar Afrika, kuma tana daga cikin manyan ƙasashen da ke samar da kuɗaɗen ayyukan more rayuwa a faɗin nahiyar. A ranar 1 ga watan Mayu, Beijing ta faɗaɗa manufarta ta cire harajin kwastam kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Afrika baki ɗaya, banda Eswatini, wadda ba ta da hulɗar diflomasiyya da China. An sanar da wannan manufa ne a shekara da ta gabata. da yake jaddada kudirin kasar sa na wallafa wa ci gaban Afrika. Zi ya ce Beijing na son sauya haɗin gwiwar China.

Bayan martanin soja mai iyaka da gwamnatin tarayya ta nuna a farkon rikicin, harin ramuwar gayya da ta kaddamar ya sauya yanayin rikicin cikin ɗan gajeren lokaci. Rundunar tsaron ƙasar Habasha wato ENDF da Tigray Peace Forces wato TPF masu goyon bayan gwamnati sun mayar da baya mafi yawan nasarorin da TPLF da ƙawayenta suka samu a ɓangaren Afar, sannan suka ci gaba da matsawa zuwa Mekele daga kudu ta hanyar A2. Ci gaban dakarun tarayya zuwa arewa daga layin alama ta Korem tare da hare-haren da ake kaiwa daga gabas ya ƙara matsin lambar soja kan TPLF. Hakika, waɗannan abubuwan sun bayar da amsa ga tambayar da ake yi mako da ya gabata cewa har zuwa wani mataki gwamnatin tarayya za ta kai martanin sojanta. Maimakon ci gaba da kasancewa a matsayin mai kare kai kawai, Addis Ababa ta koma wani babban harin ramuwar gayya da ke da nufin sake karɓar ragamar yakin. Babban sakamakon wannan hari shine abin da ya faru a Mekele. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati sun sake karɓar iko da Mekele, babban birnin Tigray, yayin da TPLF ta sanar da cewa ta janye daga birnin, kuma za a mayar da gwamnatin yankin na wucin gadi zuwa wani wuri na daban na ɗan lokaci. Saboda haka, hoton rinjayen tunani da soja da TPLF ta samu bayan harin da ta fara a ranar 23 ga watan Satumba ya sauya sosai cikin ƙasa da makonni biyu. Sai dai, sake komawar Mekele ƙarƙashin ikon gwamnatin tarayya baya nufin rikicin ya ƙare. Shugaban TPLF, Debretsion Gebremichael, ya riga ya yi magana kan janyewar dabaru da sauya salo zuwa yaƙi mai saurin motsi. Abin da ke nuna cewa rikicin na iya ƙaura daga birane da manyan hanyoyin sufuri zuwa yankunan karkara. Wannan batu na da muhimmanci musamman idan aka yi la'akari da abin da ya faru a shekarun 2020 zuwa 2021. Karɓar iko da wani yanki na babban birnin ba iri ɗaya bane da kafa iko na siyasa da soja mai ɗorewa a duk faɗin Tigray. Saboda haka, babban ƙalubalen ENDF a lokaci mai zuwa ba wai karɓar Mekele bane, illa yadda za ta ci gaba da riƙe wannan iko a gaban dakarun TPLF masu sauran motsi a yankunan karkara. Sabbin abubuwan da suka faru sun kuma tayar da tambayar ko martanin soja mai iyaka da gwamnatin tarayya ta nuna a farkon rikicin ya samo asali ne kawai daga rashin shiri ko kuma wani ɓangare ne na dabarar haƙuri da aka tsara domin barin TPLF da ƙawayenta su bayyana a matsayin ɓangaren da ya fara kai hari. Jadawalin abubuwan da suka faru zuwa yanzu ya yi daidai da yiwuwar ta biyu. Harin ƙawancen 'yan adawa, iyakantaccen martanin farko na dakarun tarayya, sannan babban harin ramuwar gayya da sake karɓar Mekele, duk suna goyon bayan wannan ra'ayi. Sai dai, wannan jerin abubuwa kaɗai baya tabbatar da manufar da ke bayansa. Har yanzu akwai wata ƙaƙƙarfar yiwuwar cewa ENDF ta gamu da harin ba tare da shiri ba, sannan daga baya ta sake tattara dakarunta. Ana iya cewa babban gwajin daga yanzu zai kasance ne a fagen siyasa. Tsohon shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta Tigray, Ibrahim Bele, ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na shirin kafa sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya tun daga matakin Kebele wato unguwa, sannan a gudanar da zaɓen yankin cikin wasu watanni. Idan Addis Ababa ta iya mayar da ikon soja zuwa wata gwamnatin cikin gida mai haɗa kowa da kowa, tare da samar da jadawalin zaɓe mai aiki, za ta samu damar gabatar da aikin nata ga al'ummar duniya ba kawai a matsayin nasarar soja ba, har ma a matsayin sake kafa kundin tsarin mulki da mayar da mulki hannun fararen hula bayan tsanantar rikicin ɗauke da makamai. Amma idan hakan bai faru ba, janyewar TPLF zuwa karkara tare da komawa dogon yakin sa-kai na 'yan daba na iya ƙara hatsarin sake faruwar yanayin shekarun 2020 zuwa 2021 duk da bambancin yanayi. Saboda haka, idan tambayar makon da ya gabata ita ce shin ƙungiyoyin adawa za su iya ƙirƙirar ainihin yaƙi na fagage da dama, tambayar yau ta koma shin Addis Ababa za ta iya mayar da rinjayen sojan da take samu a fagen fama zuwa halaccin siyasa mai ɗorewa a Tigray? Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.